Baulikiri batu bantua bechindichi haki na amani na mabaramucha omukati kamaka mureba nchi nyo mukatu kwa ma omabetata avenji mukatse mera amahano ano kudiakatu lusaya omabutamenya amahano awe haki na amani akatu kengira ya emegambo echo chiku wetu na bekalabamo amahano awe haki na amani akatu letera shutulingu lungulushe eklesia na bekalaba omu eklesia amahano awe haki na amani ni akatu kengira ya emebere eya na wetu Frama bekebe ushebe nobe mwamete maiku wetu, mwamwe ngebo kuwetu, itukendi himba obuholo, mwamwe handabe kuwetu, no mwamerongo yotu remo. Ama hanuano, ni akate gani wana chanda chukuluche haki na amani muka tiki dioseze utemune beni, na chanda chanda chika sondorano mupe orelie kambare rukwata. Mirika kurechi lumbiro Shapiro Robinson, admin njegwa kugira, ama hanu mabuye awe haki na amani, itubu chituka shakola, mwamwe anda mahano manji, awakawula kutata shikofu, oluke ngiro monseigneur sikuri paluku Melchisedek omachiro cha munabura bauri kiba tubanzwa ehaki na amani moika yitekana ya eri lwa oko myatseme umame guma eiberaka buka habe bia echiro cha mundu mukulu nisho mbanze sverisika gaba ebehanda omugulu omundu mukulu gaba anachangana bia ene koyo wa mabera bulambu kwakati Anganabia kutse ene tata omebera bulambu kati na rio ini otromu segemo. Aba kashi ya laba bariba kakangania busu butuwene okukwa mana ne riluera ebere ngabendu. Kanuwa langira esa halue ne changaraka abandu ebalua. Ehaki na amani ikaba itekatu letara amahanuano omukati kirika kiria esho mbanza nyinji. Esho mbuga nyinji esine mubana abandu. Mukati kebanda be kuwabo ehabia o yuri ahola ngomweka shiyobu abantu at ngebya nabegenda ni rumwe shala mukaga bagabana ngatuka okochindu chimberembere bauri kiba tubanzwa emomulu habere hakabia nga tatamurebe o waute abakali banje oko muguma ni abauta babere basatu batanu akabia bi hola abantu bari mwasa omachereru isi bachikwire oburige bo wali agenda naho bakasa ngo bakasa mukatale oburi mundu gwakashendariga borewe na retebetera omwacho yoba uri kiba tubanzwa inga subaya abantu boko ritondeka eri abotata kulu wetu abantu bae bakanayira abakali banje nahwerera abakali banje siwambo nikatambi akeregaba echehanda abantu bakana kumakumana no mobu njobo ni ambu munashi ngoko tata anaute remario fash anaute uhikere mwali amunabutirwa omoshonda mberere mberere omobu nji obweshonda esho abantu bakaya banakwa men naho ebebere bika hika eribwambo kundomusha kulo amabegenda nero obule bantu bakindishiala nenda yikuwabo omwati oyo ngabwera abana ababutirwe omomebere eiringeyo nitukume cha shache kabuka omomundu kunde abashakulu moba yatsindo muchinyo chirombo owo ko mundu akenda shagulwa ebashatakana hende nzumwa ekabwa yete omusase wo mundu shale yiganawa niwambo inyoma buto omomebere yo erebutwa mwaira tata wonyumuguma na mwabutu kuba kalimberere mberere mumenyango ko muri musase muma No musasemu uma abobo na bagalabenyu suwa ndashisha sunga abande kwa hao. Mwari ya nyinyawo nyongadaba tso tsereria obri bandoko luhande luku wabo. Ini aba tso tsereria hao maasi wa malangirabe yu. Nyinyawo nyu akaba tso tserera ya na umulu hakesha hakabuka olubanza. Sebabo muyomba wawo aboko luhande luria. Kuti abo muyomba bande bokolu ndi luhande. Boba kendisha soesho mbanza. Hanechulu wakesha kubuchambo wanama minyonongo konu mwala wenyu. Nerio omugulu hamabia akandukarebe ese kareka omusase kakatulana omusase ese mwanata katulago bosanana na chindubure changanabe ni chibanza yanganabe ni rerema yanganabe ini ngurubani itubatu aba naboshi ababutirwe omo lorengolo mota tatamuguma abonyinya banje banje ese tatawunywa ngagenda kumbe oluholo lwewe ikabe katambikira kumakumana Echocho tukasaba itwenga haki na amani. Mureha kende vya resasula. Imu asasula dale bon.
kunde ukana sunga abo mama eba brengera omo mwatsi sini bwanete muponi obo mama wenyu nonga batre emwabya mukimya mahano bakabaha na loka imumya amahano mwenyu mwasuchawo imwale byango shanga abakatula inywe bana kunde munashingoko omukatikati kenyu obo mama wenyu bana mobuso obo bumbanda nario obule mundu nga nabwe chakakura obulangiti boko luhande luku wiwe kweshi inema kukatula na mwala wenyu owa butiro kolonda luhande luria ikwa kona bere obule tarinto bakishikura unashongo kone mwala wenyu kande mwanze mutandi anza kumi mwakaniria ahawuma kumbe mwakasana abitsikulu benyu ebashamenyana abana benyu ibanywa nandeke niwambo eba kwa mana ndeke ndeke naho obule mundu akabiye koluhande luiwe Neru habiangu hakendi bia erihunga hunga bendu. Ahoba ndo wakaisi bia tashia watikani. Nechendo chabara kalapopopo. Omunulu memure abehola. Neru echiriro. Cheka ya sesulo. Ende kuyi ndulia ndulia. Iya bia banduku bakalu ramo bumbanda. Changana hiko machikachi umane chende. Ewa sunga. Omuka limumbere mbere baka ula mondangulu. Mbeno yo angame nyamiatze menji. Anganabe na marema, bebanza. Abanda, abande ba luba lua eyo babu trawa, oko bande bakari. Eba biyango bakashia koresa yono tribinali. Ngibu kaya abanabongo ko oni mama wenyu. Na mama be muenda kwa tandarata tanda, muuti mwaheri ya nebi ushi. Mare bu mama wenyu baneyo, na ho banashingo ko ono yondangulu. Cha mareka nebi ya nechirocha baba wenyu echariyaho. Narumukamwe bilueri ya yo, muka tumba kumuchi muka mwabilweri mwabiri lwa kolunza imwabenga mukata kama mawo nyono mu tribunali omwatsi yokumba tusamara raondeke kunde na ingana ikasa inibucha obo mama abatukola mo bendwa kutsenda ngulu wotsukiri hika ina banete kumbe wa mama wabya musangani wabishi mwabishigala wawarunga wakukiba wa mumbere mbere moche handa Neruiba wa uyoyo maya rundia bandiba kaliveria. Ewa menyangoko abanabushi abakabu traweria waliko mutuwa wawa. Neruyo kweshi kumbe ewa bimo mutema. Molo, omutema uwa turere, uwa ira nubuta ekerere. Omwana amabe sereria, ewa mpokera, ewa muhure kerera. Mwalia, omutema wa umbenu wanganabe ni akana inyola wala ngire nyinyao kuwewe. Kwenene omutema wangana inyola wala ngire nyinyao kuwewe. Na hukumbesha inyola walangera omwanoyo. Ngokona nama ya burana bana. Imu aminya ngokuma mawenyu yono. Oyu wa shibu ndake ndake. Omoche handa. Owa machinga. Oyu wangatu kereba sondola. Omoburi mwati ushi. Kundi yu wahika mbere mbere. Na erio kundi tata unyama baul. Isi mwashemu kore sa tribunali. Erio base mama. Uhuluka ya beretasi vyoshi. Tulebe nga berebeti. Ngibu kaya. Abana abakakula. Omundusha angataka nyinyawo mu tribunali. Su wanga tundeshe nyinya wawu. Kanda su wanga kasa nyinya wawu. Utukue mwingi romo chisenge chikuwewe. Ayende mwabendo. Naro amekuna kweshi wasawu yende rebi. Ukendi butichi. Kunangana watubo. Okuwa maka sanu utuwe ukarunda ya noho beretasa nabende nabende. Wasawu yende rebi. Naro kende ngiro omo chisenge chatata wawu. Na nyinya wawu. Ukenda muchi. Hushie yu yikelua obu hanya. Obu kakwa ma abandu. Ehabia omutye wakabere ogotwa bere langira inyesa malire abana ngahayira chokutsebu nangabwanate kumbe kungaho isicheshe hika abana sina shingo ba bukire mu mutima owaliatse abana obo tunalia kulaya seremo byabo hakwitwe kalenjo okomu gumoria oyuwa mashigala Sikoko noko bandu nebya ababerbya koyuka genda akatye kano ituhakina amani tukabandera kokobotara na tukabatute kumbe kahwe omukatikati kebehanda emomulu abana bali muvuka mobwenge obure muhanda abana abakusuka babukalinga babulume tulekerere ndeke obusana niriwa mutre makope makope tukakoloko makope Mwamabia tata wenyu ini abotawa ebotembo. Kundigo muhimu nene kutie beni, kutie mokasende.
nale nwe miyo shabri ya mena na menene. Wamashe hiko mochondro, wamashe hiko mo masereka, wamata hiko watu waluberwa, hiko mochepese. Iwa hiko mochitumbero, mochirumba, iwa hiko mo mangena mweri yao, wita yoya bribi ya vile. Iwa hiko mo mabalako, mabalako wabandu baba shike rasi aje na mabalako ayo. Ebi shi chibi yake rasi mchiri mishi chibi etia. Bama tsandia tsandia masoya wabore, amasoya nao abini abere bia muyo uwene. Wambama nubia nubia bia mbwe, yobore, abini abere ya muyo uwene. Omomie shona mapeto ndoleyo, nga bia kabasha, mabuku, maboya, mataba. Ewa shaya mewe miyimena na menene. Ngokoba kaya tronga tronga, arenga, umuimu kulue teritwari eye beni, hakenda bia hoho kabasha. Ni ambo, eroho kabasha hame hahoka. Erisha sunga hokarema, erisha sunga hochibanza, ya bari kalakala. Nero aba nabali muhika okochikaba belangira abashakulu. Yitwe, wamabe yira, verimwebe na serere. Shumbusha mabe kutanda, aba uluhala, luwa mabe batanda. Nero wa sunga aba nana babuti eba chineho, aba nibu wamba, ama kope manaki hoa etu, alinga tuwa mabi ulia ho, etu wangana kuka, aba mama, itu wete sheba sigiria halia. Ni wamba matabia, huwe nyuhu humaboya. Kuna banduwa minye mkuu emaboya. Monzere kalu lebeni wabla bachisa laleji. Nao habri ya komuroro wa enkae. Ni ambuwa mebe muhimu nene. Mwa mweshi maboya oko. Oko mananasa masa. Nawe maboya. Renuli mweya waka hesa ye merango eye chumu. Abajistere ba mebi ayo. Shuhushu. Shusudire shabrevi ayo. Nero ngaba uti eva nzabi okonzera. Yabare hahoka. Naraba na wakampu haa, huwa tuanganalua kwa vemile, na tutubutiruwe ba katre, kwa tutubutiruwe ba satru, pa metuwe vemile, ni ambu ituka lusaya kwa sengi mile, tuka ya uliroba mama bachiba anza, mabuku, tuka ya uliroba mama bachiba anza, mabuku, naruwe kenzi mile, kendi shigala, tuka gabamo mupanga mupanga. Omati yo tuka hajirao kutsebo. Echo tukaha iracho kundu kabisa okoba na ababera kabuka mwa menge ayo tuhumisa yobo mama tukaya barundira ya kandeka banza koko mwiso umuyi na reshofranga tukaga bakabanasho mwa mabya emune bana babonya bantu tusubiye kolukoba naboshi abakende sunga omurengyo no owe hakina amani ohobale munyo mokope eiso shirie yo oko kwa nene, itwenga haki na amani, tukawa, echo chikati ntule tarabu tsebo. Niambo, ewa sumba babu tibau, bomoche banza oba kubotera. Aho hatuikira na ngunde yeku wawu. Nario ewa ba sumbaho, osana kundu wenziruwa ule pichipichi, wenziruwa ula kavuetiru kenda mukatu, alabanduba kasende, wanzire, hanga sondichingule luka, na engayo moho zair, nario inyuaba na ohoma ngakola. Obrumbunia kasanera mpa a tuhumisa yobo mama. Mumenye ngoko, emisa yenyu iroma chebanzecho. Sinacho mulu mukendi gulia echebanzecho. Munacho home kundi yenyu yivishire. Munacho oho ya togera. Nyima na wene mukai yitu wangunde. Nara mukai ya usababu tiberia. Nyambo inywe, munanzire. Mukanga mukai kurirubu kubi munalangire. Kunde mbeno bachina umuchina balangire. Chekari kimwe hika mwecho. Nero abana banje sebeta shakola mubiri busana neri bwambuchi ampa na mama na baba babereganera umusandire vile ngito tuli abote mbwenu ewenyu ye ofisi ewenyu ye bukula ewenyu ye mamakangala mweria ewenyu umuyiwe abote mbwenu nasi mukiri atalumira ho masunga chebanzi oluwa hamba cha ne dakika nacho cha meha huka nario basi aba nambwa huwa tuneropwe. Kundi ya pote nambwe no, ebe banza ni madesa mile, ebe banza ni matruasa mile, ebe banza, alika nebye sengisa mile vene wa machirundi wangu madisantre mweji, lino yike himba ushu galeri, chabare hahoka. Neruka sunge huwe nyukwe shihalika ropwe, ne ele kabisa, abanduba namo subolera subiraho, ngukunu lwa bakumisionera leno, lunamuri ya ngungu na shungu kwa banduba newa mpuchilumbiro kumburi ya kano kumwacho bakumisionera, ngali ngekana ya omobiro ebiri hakuhi tunamwendelungula omwatsi otwalebya akali nyumashyo omwatsi obukomisioner
Narua suka kunda bandwa mwa suluru wenyu. Ha mama buluru wenyu tu ya nesamile. Naru mwa ya sunga mubutiru wa nababere. Nibu kwa mbaba butiru wa mabinuwa hano. Abra mwini ya kajiro kwa renga 40,000, 40,000. Narua sunga abana. Iba mabigendesha babuti. Ero mama muhume. Ero mama muhume. Ha, mulu hano. Fukaba ulirendi nyumba yufashi fulani. Naruka sunga uwe wabarige bagerera ohogure. Uwe halina birabao. Uka loko cha kwanza. Webiko homu au wanabatangayi kusoho wanya kambalito ngata nyoko hentarako aba nabakaya kukusa omu matongo ayutu aba gara kumundu nerukua bianga uri ya vina aba nabamabi ya kukusa ya mpa atuke kuraya kabanza basi imunye nyumba naruka sunga unalomo chebanza chao uka genda mchongo kwa nziri unahirira halia hochese kia chao halia hane chitina chao cha muranda etururu endakala Haliambe nukana tekao hitungulu na halia haniambo kwa hiku wawo. Aba naba kusumba nareba ya kukurira akademi parcel. Omuri ya kanyumba sinashia karakate kashombao. Nga mami nyomu vyeyo. Nga babwira banabetu nyomu ni kwa mire. Ninyomu kende sungano mura ngeono. Ere kola utia omundu akabini ya kajitua ngebe. Wangana hambano lufrangolo. Wabe hambalo omulu kabuti ukaya eho zaire. Ukaya chingula yuduka nene. Asaba kendi buambo. Oko maetsewa lushilu nene olwe Kongo. Abanduwa luba kayibumba. Na unalo mobu atrobo. Ebi ya uvyo benemu enda senda. Kocha mbo haa mobu akaba hiko koituri. Chilalo chetu ikire. Nereba kamba kate kumobaki. Ebaki ya uvyo enemu enda senda. Kocha muruka ula kukangurubani ya anange tukamache. Nga ule hivwetire nge leo leo. Ukaya sunguka butukanda lumochilindara mwereango koji na kungurutene. Ukasunga kaka uko kana mwendo yomamusha. Kutse ukabuta ganda galira ebeni bas. Yoyo mukala babe toka bere bere. Euna mwendo tomerwa no muto kamurebe. Niambo, omutu yoyo amabe ni ane muinyue. Imulu mabere soho mwetu yoyo amutu. Fukendi humisho wapo mama ituwe uri hoho wetu. Etuwa gaba maluke luke. Fuka tutukunga ho. Chisubulire hocha matahika. Aebabu utiba umaba uma. Abaneho. Munawire. Mwa mebi haba shakulu, vane kwe presyon. Nyambo, haba nubut. Iwe ibulut, haba ninjena nababota kuti ye. Mama hikamochi ye, mama mwende. Yeru muhume, basi ye, tuwabere sunga no mkendikala. Kumbe babali hata sambako pichipichi kwa nituwa mkangania, no tuwabere baurera hawen. Siba shingoko, omure mundu, akatema, aka ishandera. Iri ishandero mochifaka mbiri juir, nulunza loku wewa. Ni kwa nene bangana kuha ebuilding. Na iswa shingo ya himba wa yete suryo wabose obuli mbuilding ya yu. Na akaba nzakao oko muriwe bie kuchirimba muremoa ya takula kuhoro muriwe ule ya mete yao muriwe buka kula mubiriwe uwe bie mwalimu uwe bie munganga na rukabe kama luke wama uneri echeba nzecho. Echeba nzecho chiringire ebindibiushi ebio banga kuha kuruko yonushi nga kisa Yehowa yihano lunoni lunza lwai wa mabebo wa hobero wa berbegera ngo kukingere roho wawo nario abano bunali abuta obunali ungesaya nario bwambo eruka huma hano mwali amangata ya kugurira likarne serere sosa olunza lwawolo chekale kina burabana net sikabye ngebe nguhi omuulu munamwendi ya gurira nyinye wenyu yinyuma eshiyo mutwe mukabongo shomweria mure mure banya butembo baba banya butsundo kutse ne banya kasungomi ne banya kambali ngayone rieno

gabe na mutsanda eyo mura echo kumbe omugulu wanga sunga kakeo ka ukatanga usi mwana wetu kundirika mirori ya tureboya murene katanga usi wine murene ka muvinyo wetu unywe kukalengekania oko projo ba mutra kobo muti mugendi humisha aba muti bikuwenyu mugasondi yitwa ngebenguhi nebya natata wawo abiri yibagerero howe waho kunde nashate na marundia eriheria omumeroko waye ngati bitukuduka kwaha sikubula enguvu tangausi na rokan runda yari ya muteka omoka huli huli mweria eyaketa shatuka amira mahia mahia kwa muwa na yule ya mtu aleyo na rasunga kakeo kiwe kinguvu tangausi rimuka lakala ngokwecha kachine mweshe chika mwita atina mabebo la kakeo kake nguvu tangausi kakehera ya iri kundori ya kamba na higotseri ikusamaria bana bo manikoria omachekache mure wangatako la makopi aliate akaluta niyo mbuwa luwa hindana iwe humanana iwe newena. Naho akandu ekabia kake ikanele lumulu nzaluku wawo. Omulu kare tera oroporo lotata wawo. Utebase baba na vero ulakaba nzakai na viri himba muko. Omusha kulu akatsema nobutsemebo omusha kuloyo vokaku subako na makope eniahamba. Ninashi ngoko hanganabia ababuti. Ibibe nebe nebaba langrango kwa abanaba kakoba kwa unashi bwacheo chabrigenda ngoko chenzire na bandule nomo ba masaba kabu kabu kabu bandule vyo mulu yenge siba isha maisha ngoko kaenda wako bandule ba karibianga nemiati kagenda yolori yolo kutenga nemiati tu hivi na hivi nomusha kuluwaka na langira atibu waba alabai mumbere aliumu umubupangisha na kambare na kakure yoria na katembo yoria na kasereka yoli abushiba no mubupangisha kumbe chabuka omumubuti yuwe na wena atabana baye basi itoto na mabera bulambo bwakati twangana ikalo kwerema kuzirutoka na ikale murongo musohe mumenyega mukindika lahano kutsanga mukenda so ha omuntu chamabe buko momubuti yo wat injena na mabera bulambo bwakati ine bat mugula yehano mugabanyo lufranga ahosa harabia iwe na wana nebe ni abagabera omulwa kataka olufuranga lwewe lomobya labeku wagu guna muisa mungaho ndoko hanona ndina bana bayi nangute ohomwaye omumuyi owe butembo nangute nakandaka banza kaike butuheria no butuhe bune muluma nangana bwera mukali we ye mina watu kwe tuche tuchere kulwa arenga kaono twa masa tukabera bulambuweka na helema yetu ya mabiasa heka bya hale ne michi yeno era mwasaka tutanda tushiro bo samso bo hano tushiro bo sima bo hano bas baso he wa samuke kulwe tutaya hoboto hano ho no mwandoto kariba tukayekurera ahare akareba kitu tukakundumaye kumbe chabuka omomushakulu iyo wabagabera nahwa mapresio ogotu abiriteka okubazazi bekuwetu okoba butibiku wetu amame ye achibanza cha fasi fulani china bora tula yecho nnyumuka mondele tusitwenzire litumika kwe omwanzo omuntu cha lirundao machinyanganga omwanzo ukarunda yago mokagala kikuwao munaburi abashakulana nabana muhola nanasunga mushakulu muguma iye namukaliwe bachineho bali mabwetata mweri amushakulu manyaba kanura tubabye ekatsiye ati abana bamaguria ohomwewe abere yesubira ebweteta diri uwelu wabutembo tuwetu uwelu musandreville weye hike katia weye hike uwa kalomo bukondi musimba weye hike meteberia weye sokulu shilo mwote ngalumiai narua uwa sokere bweteta abana abanari chiba nzacha baba wabo baka mkuna omusha kuluwa mayolobeka renga kalukosho ngebesewe nesha muke kuluku wewe ama yomobweteta mweri abana bachinamu kwa merera ambona hano naho nero omusha kulumenye abekanganiria walangiroko necherero atino mke kuluwe yuyo alwere basi nganga bulaba nango baba murenga nganga bulanga berebeti kundi nerika reno abana se hali nunga tabut nyinya nyeria nyinya wanyeria anamuno bechini nere sungacho lobat se hali nunga bati ikuambe no tataka lusayo sarabo hai sina shomusha kulumenye nenga kana nyunguvu tangausi kutengwa kana futa chirenga se hali nunga bati omwanu
Est-ce que tata

0: muhanda kunda mbienu ya mavia saa munane na vitwe makumi abiri na munane. Habari ndugu.
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Jeremy.
0: Unatoka pi Jeremy?
1: Kitatumu.
0: Habari ya kwenyu?
1: Ni mzuri.
0: Aba mama bikwai? Batumia salamu eh?
1: Nasalimia mama jina lake Cecile. Nasalimia papa jina lake Dialo. Nasalimia kaka jina lake Eli. Dada jina lake Lidi. Nasalimia dada jina lake Jela. Nasalimia dada jina lake Sara. Nasalimia yomba jina lake Philip Makome.
0: Asante.
1: Nasalimia Sinzome.
0: Nashukuru sana.
1: Nasalimia Pedro Lanido.
0: Merci alitutumia.
1: Nasalimia Papa Rodriguez.
0: Ndole pale.
1: Nasalimia Sinzome.
0: Ehe.
1: Nasalimia millionaire.
0: Haya kuya. Asha kawia na
1: Nasalimia.
0: Nani tena?
1: Nasalimia Valeri.
0: Ndolo misisa.
1: Nasalimia Valeri.
0: Ni honorable. Uri honorable, uri honorable. Honorable.
1: Nasalimia.
0: Nani?
1: Nasalimia Usamba.
0: Merci. Ya Valeri.
1: Wa mwisho nasalimia. Nasalimia millionaire.
0: Asante sana. Kamata. Zawadi yako ya Papa Valeri Usamba.

0: Wa mwisho wa rafiki yako boss. Merci. Kamata zawadi, sema wadi so merci.
1: Wadi so merci.
0: Asante sana. Koma. La mungine.
2: Attachez vos ceintures.
0: Attachez vos ceintures. Voilà. La mungine. Merci, la mungine. Merci, la mungine. Merci, la mungine.
1: Ouais.
0: Asande, la mungine. Wa mwisho. Ah, barafiki yangu bote. Zeni, kamata zawadi. Sema sokulu kalebu merci.
1: Merci.
0: Eh. Koma demai.
1: Bien.
0: Uko bien. Jina lako nani demai? Ba, salimiano dema. Na mwingine demai. Na mwingine endelea. Wewe. Na mwingine?
1: Mamangu hai.
0: Voilà. Na wa mwisho? Beni. Sawa, sema merci. Okay. Habari na wewe tati?
1: Mimi.
0: Jina lako nani tati yangu?
1: Sara.
0: Unatoka wapi Sara?
1: Nilipita.
0: Mhm. Habari ya huko kwenye? Mbona yabie kule? Waya mama biko? Watumia salamu.
1: Nasalimia mama jina lake Neema. Nasalimia papa jina lake Jacques. Nasalimia tati jina lake Pascaline. Nasalimia sokulu jina lake Bosco. Nasalimia yomba jina lake Jonas. Nasalimia yomba jina lake Astote. Nasalimia yomba jina lake Jeremy. Nasalimia mama mkubwa jina lake Jorim. Nasalimia mama leki jina lake jina lake furaha. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kuredio moto Pitembe Beni.
0: Hao sita msawa sinzomene.
1: Sita msawa sinzomene.
0: Asante sana zawadi yako hii. Sema asante sana mzee Kalebu na papa Waliso.
1: Asante sana mzee Kalebu na papa Waliso.
0: Asante sana. Habari Nobonde.
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Dani.
0: Unatoka wapi Dani?
1: Natoka Michelle.
0: Habari ya huko kwenye wewe Michelle?
1: Mzuri.
0: Natuma salamu kwa wapendwa.
1: Nasalimia papa jina lake Simon. Nasalimia mama jina lake Shanda. Nasalimia mama leki jina lake Cecile. Nasalimia yomba jina lake Sharon. Nasalimia Pichu. Nasalimia Precious. Nasalimia Lilian.
0: Wewe.
1: Nasalimia dada Libi. Nasalimia Lionel. Nasalimia Walisi. Nasalimia Benjamin.
0: Asante.
1: Nasalimia Sami. Nasalimia Mejana. wamisho na Samia wa rafiki yangu watu wa kuradio moto mtembo.
0: Na sasa naambia lebla wa Mutsanga na papa Busamba naye papa Pedela Nido paka sasa. Sema merci, eh?
1: Merci.
0: Aksesana. Aksesana.

Acha batu banasema tukipendana na wewe lakini roho inaweka wewe mingi.

0: Tuleba na kui, ndiyo tunalutwa langira, talangira na, nukwite majuju hanyebende.
1: Ngajabati yako nongaya, ngaya saulirayo.
0: Basawa nduye saulirayo.
1: Sawa muyomba.
0: Hey.
1: Mama kasa, iyo Mungu minyo ya weso, se dalili ya unyumba.
0: Neryo, utichini.
2: Aparenge vyo vikabu, alenga zekanda shame rarera basi, kumbe muri ya ronde nzombe basi.
0: Tukaronde nzombe yokonde nota. Wabiri tu shomba. Tame wanganabi wabiri tu hiyo loba anzi.
2: Yee, yeah, ngokuwa na ukabwe otidema hii kumbe na ya motonga. Wala narona ye, muna eri ya motonga na maikayo. Na mabulikiri na motonga. Ilolo tate, wabiri kuna mumbo mbarayu. Tate, inyobalo memo kaira motero kane sesera. Si wabiri kajigana hano. Yese de. Ah, ndio wananye tuma, tulutwa nabara kwa hamurera. Tuwa hatuka kanya tuteno, kumbe wa yayo. Mtu dakutumiri. Ah, chinyo la parole setine force, chinyo mocha ya rama mundu cheni kalane tu. Chua nabuwa hano na chuna na kwa merera, na inama luna yeti mizia nero. Na bere motonga. Kwa mabe wabere motonga, wanabere motoka nebia, wabiri tumika. Yotu kande kolomwa choyo, tukande ronda nene, tukande libia nga tuwa majirato otu.
3: Bosa baba, chichi ngabi shako baranero.
0: Na mabia message. Shirini takuye, tuta. Baba, nama taenda kwanza ngata. Neri yuko kake nda kutenu. Arifu nama bebo kira numukani. Baba, ngande soba ya nore kani na ute yunga. Ahonga ya ni dirijas. Me, shiri wen. Wutu njaba nabu ndreke na. Namu lienda kumutu nga ndreke.
2: Mkari yun, msikono. Ati akasa. Kama ibu ya doktora. Ninja na nabinga kasumishi. Nalio. Nasi kakasa gloro na mpango watu, kakasha akasa inakatahi. Nde mai, yo na muka kolo kekolo. Nde mulishi gala na muka kolo na shiga akabeche beche. Che, nga ya mwe spliketa. Ama viliga, arabia wakabere, ene nga ndepia nae. Minche, nga trahibwa wali ukuguya age. Kundi, nde mai kwanza shali ukuguya, yu ni buya baba. Yubika wati nishigare na enero. Iya kani bia mkari wali wakabere, oliba yunga ndelunga na yendwa. Nga ya mwe spliketa. Nga mwe spliketa. Ah, yeah. Sina ngabia na muka kulu nalangiri ya mbe chibichi, kabichi bichi. Ah, nga yayo. Kwa mbeno ni mundi nyugwa. Ah, yeah, basi.